Amuna sango asumya ndolo isudo di makasawa na mleba wazu o sol makosala ha ha yo.